Wana tinyu nangu kene nyu dinyu fewele. Bulji tereu fakne la fane ke yow ya ko mom nit bu deugur dana wara fek nga beug sereew te sa